Ari tsiling ge san kan haji tana chi wa kum dani tiling nga si kun wa rang shing ge lam chi gani tsindi nga tsi yunin zgan do di shay tu tina lam gani tsik tun dani tom ra rang shing ge mnye lam ga lam gani tsindi nga tsi yunin zgan do di shay tu le. Tana chi jalam tuka ge pejini la si wa ginyan nam ge ma chong ni piani salang ga wa kum dish di wana dagim tsokhir ka chada sa ke yosu ga wa kum dani tanda salang ni piang ga kaap shung da sa ge balgu tuka munda nir ka gugdum da shi shi sunu shay ko ga jam bagan balgur ka yindar khar tong dib shi ok. Tani ma chong ni piang ga wa kum da ging lato ga chada sa ke yosu wa warkum den sonin na ying dan di warkum na ma chong ni piang ga warkum den sonin dana long kur zga ying ngam de don chin de shung wa ke su de shing gan di warkum dan nga si ga warkum den dana long kur na yam ran yog ji kem es ma chong ni piang ga warkum dana da la tu ta da sa ke su warkum dana yam ran yog ji kem es ko ke tani yaram tika ge pejin il hasi war kin yaram da ge sanon yer ton kur tan ar ge mong ge war kin de ti ona nan da ge yang ton kur zong tong le chi li sim mon wo dan da ge mon ni da ma nong ka chung da sa ge chi li chi tong jab jang ap chi nga sim kan ni mi tge ja ra chi li chi tong jab jang ap chi nga ab je kan ni mi ni bjen han wo da na mi yer chi ka lam tong do ka yip shu ku do lam da ku dum da shi shi su do she ke yo ka do ka yo yin shu ku do lam tong ga lam da jin da ra ka tong da shi yo ke Tani yirgimoni dhamanunga kaabshungdaga yung tani yirgimongi tata sakyo su warkumdana yung balgu tika munda qanirgu gugdumda shishig sunu shekiyoka zhambagin balgurga jindara khartongda shiyoka. Tani daga yirgimoni dhamanunga kaabshungdain choni na yung daga yirgimongi tata sakyo su warkumdana yung ngarjinda yung rolamda gugdumda shiyogarimda jindara khartongda shiyoka gudandaranda mugatang salangi yoka. Tentu drama dong yirgmo ga kapsung da sa ge ying dan de yirgmo ga ta da sa ko su ar kum dani bad gu tka lab dim ba de ni ko gadam da shi shi su she ge ok tani de nyer da ge nda na ta da sa ko su ar kum da na ying drama dong yirgmo ga kapsung da sa ge bad gu tong mo da ni ko gadam da shi shi su she ge ok jam ba ge bad gu ge jin da ra khar tong da shi ok ti cheng ge tok bur ka yeng san ni yer tong kur tong ar ge mong chu sun jo na da ge har sar ni ka ge war kum da na dan di ta da sa ke su war kum da na dan di bar gur ka de di war kum da ko zu kum si jong ni da mo ge na san da yo ke ti cheng ge shung da ni yam ran jong kan ga pen da chang man da ni zab zu we chu ni ge na kan da ge lam tam ge na kan na chi dorm ka tam gal la kan jo ni ko kan na da mo ge na san da yo ti cheng ge shung da ni za zu la tong tre chu ha chen ga chi ge ta ni ge mo ni chap cha ge war kum da na chu long long ni ga phram da yo kan da da ge mo ni chap cha ka shung da sa ge yin long long ni ga phram de na ga lo gon da tra zu ma sa ge su ti cheng ge shung da ni yam ran jong kan ga pen da chang ma yin na chi zu ge long kur ge lo gon da ge da ta ni ab de en cha long kur ge ran jo yin ha chen ga chi ge Tani yaram tiktik chik chik chik dangla wanchung gwa arkumda ga sanang ni da tong gwa arkumda yin chonyi na yin Tanda ga sanang ga chadasa kub shing ma ga tanda chili ga nyon gwa arkumda na yin Nyer chik lamda kukdumda shi shik sunu shek yo ka rolam tanga gwa alamda yindara khartongda shi yo ke Tani yaram tiktik chik chik dangla wanchung gwa arkumda ga yin kato ni da tong gwa arkumda yin chonyi na yin Da tong ni kato kaab shungda ga yin Nyer chik lamda ga rolamda yin ga kukdumda shi shik sunu shek yo gwa alamar chang chang gala ka mani long karan yogan jik me ke Tani katoni tatunga warkumda ga yin kanga ka chada sakale chili xsimonu warkumda na ronam tang nyerchika lamda kudumda shishig sunu shakyo ku gan marchang shchanga la kanamani lonkana jogan jikam eke. Tin hodan daga paha tapanga phalamde chili vzionu warkumda, chili rngaonu warkumda, tetang loga datang ajaposekunu warkumda, chili xsimonu warkumda, chili rngiyonu warkumda, ndarnda na yin chik ronam kagzu khananda, gwanam kagzu khananda yin, tiyan daga thang chanda ok, ti chengi chungdana yonkanga panda chungmagi, zaabzura tongtale chuyin, hachanga chige.

0: Tani gyanam samakshik thik warkam dechikti yung na Tanda chu tandi takhchani tandi warkam dhranda Tahara linshan jo susay gyanam di warkam dhranda Tina dhranda na yung chik takhchani kwanthin say gyanam Tani hara linshan jo susay gyanam dhranda na yung Chik dolam kaktan gwanam lakhan yogan jiko karan dhamu gaya yung Nyerlam gala khandana dhamda nangsa zhigar korzgi okey Ti ching gyan di warkam dhani yamaran yung kanga Panta tsang magi yung zavzawra tangtur kangi thandani Alungkar koran yoyo yung hachanga kachi gaya Tani yarma samchigar nga ga warkam da tongkor ne napso tongdar ga warkam da da ga paing ga ga yun da so yin da napso tongdar ne tongkor ga khap shong da na yin ronum da kodum da shi ga da jindar khar tong da shi yo te dan han da di warkam da ti kur go sa da ta mir zga sim ja da ga yin da na da mo ga san da yo se da na di ga sa shi ga shi ngo sa shi ga da artiq de ki sar ga ri yo ke Tendo janam samjik chik warkum da tatonglin dabjik warkum den chonyin nan da gnda tatonglin dabjik warkum da xerngla tanga phirm yosu warkum da ronum da kudum da shi gwaram da jin dar khartung da shi os ga phirm ga nang shuk san da nay te cheng gnde warkum da yong kang pinda zo nay zab zo ra tong tri long kor kor yo yin ha cheng ga chi ge ari yetring ge san khna ji tna chu te rang ha si kong ye rang sing ge lam jing ni chik chun da ni arang sing ge nyer lam ga lam ga ni chun da tang ge koning wa chu si pa tin da zere tna chu nyer lam ga la khan ni chon ni na da lam da chi su she kono chan da ha jing ma da yo kha da zhe pa da chu dang wo lu yi shu wa kum da se jin da da da na ha jing ma yo de dang han da chu da pian ni a de dong ho jian ge la su se jin na da ni ha ra de kong ju su se jin na da da na ya te ji ngang thang san da yo ke te jing ge to por ka ngi per da ying wa kum da ni di ge sa si ge shang de dang han da di ge dan di de ma na gon dum de da dal da tangi iftan da tangi alon khulas kon da den chi kokorn joju ha chang ga chi ge
1: derge arin shin yen bi er chi yhti si kazi nur chi ni bi er chu khi si
2: si na nyung zum dem za chi de cha dang shtan
1: si sa chu de na ko pa bi si lhama yo na yila chi re
2: Ajanur longshchinin zongchung sama chhegse maqtung
3: Duanchune zhigdigin
2: chhegse ne mo sagin

re tok na ba tena a le sim ji na re wa shan kin ge tok po tel gung ji na shan ga mang ge ta ger ji na re wa dim sha tong tong ta ru re wa shan kin che tok po na re wa chi sha chu ko kor ku ta dang ge tena man ta le sim ta tong khon de shi ra nga su le sim che cha tong a ge ti tar de che cha ka ban du ni le la re wa kum de nga chi lan ji ta ter ng le sim de ge chi tok min cham di la ge lwal ha long ta ka lang bi go ga long si se ko no ge 들으면 양고로 용기를

0: nga chor tin chi ba ne tamag ni yin bi dir jin ji chui chu ni kho ke ba do zim shu ji ani se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si she sha ji er gom gi la pa me de zhen lin ji deng ji tab dan ba ne nam yang sen kum ma zhe ba le ya ru ce tin ji wa chi chi sha ji di yin
1: zashang tv dadan tchin nam ji sanklan ji tana warkum de yang nga chi na ba su ge senin de lama khawa thamu ge lang bi parang si mu si ni ngari su ku ji ne mu ge ko de ge tana na ba su ge thun thun tong cham bi mon den shwa dang chap chi de nga chi ji ne mu de nyam ge ro nyong zi yil

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga sa sum ge de ni zhan pen la song ge ba de xin zhen ne ge zhen dang du di ni shi bi ji ko ri ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ran tung ge xi bu de xia ge

0: Alo, Renche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansong mankang ni wale khatuga thwana rata, nga thakir ta yora maasonga che ka sakha na waiwa ya.
1: Ama ta so, wale chu arif kong chansong mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansong mankang ta shagazi chigira adawa na cha, ngar gangu niga ra techi songa ta chikchiz gira ta ya. Nga gaimu shunga lakhti na kini ardikchiz gira jogo no cho maksa seka chawach.
2: Che tira, ta marga kirmu temki ni marambab tam no rik.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzo ki.
0: Marga nganiga yag chamoz gondag ta ngay khinda, ta?
1: Ama ngay ngumaz niya na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dawar chika lo songdo ria. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchik vina chukuzi ni kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na ngachu khwalong sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala. Ngan golo kuramu. Ngan nachukuzo na na chazu khwalong gu raok. Cholo gu raok. Chansong mankang ni ta shangchin yungi nyamli manchik vina chukuya. Manrin da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gu taya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, de.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzgata tangtang jinar hagu. Napa maari nyatere timmetum yoke.
1: Ama, tamazi mong nire.
0: Manga mo.
1: Ama, na nache menkanga na khaparantrasi.
0: Otata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gathu. Dyn dyn ya.
3: Shkang lg kwaakil na na chang song man lam. Rinzir bagnil shung na chang song man lam. Chang zi yung kam chik na chang song man lam.

Yaas te dengu sangana jengde na tari gile sinda lama pama chi dunga lungbi. Monden tsangmaa siku nuga larka nyamu di toni nga si panchanaab di mungu ju yil. Tari gile sinda gu sonduk pa tang sumdung gankar pa tsenang trashi tang takla pa tamdang tsu. Chachup takla pa ngantuk tsenang tang sondum rinchi nyin. Rikab jimi le sinda nga su yung chingzum.

0: Chongqing dara. Langak tansum ji Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ji Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Zashong zivi nian kun zhokpo namba che chu di mui na. Dashta che chi nian shi nong shen ban de ne. Tsongun yung zhok nian chen keng wukki le long chen chi. Chongqing dara ge lian chen yin. Namba chi di dar de nga chu lian chen de la nian bar rga si shi. Nga dirang ge lian chen don zin ba che rung zhu ma yin. Dirang ge lian chen di nang de ngi che nama shtang hui deng ka hik. A le yung, a meng le, a dong nen. Zirig suhu gozhig shio bi che chig ri ri zin shidin nian bar ga si shi. Di na thumar tsongun yung zhok nian chen keng teng. Zhongkong zikho zong e, zongmeng meng sishong ni ji, sochib teng. Cong na yangzhok nian chen keng wukil long chen teng, amdu nian chen. Cong na wukil zhalimar yangzhok nian chen keng. Zikho zong, argani lisi le yekor yangzhok nian chen ju. Zikho zong argani kang chi ji, ngantib shi bi, shibar ge bu shtag mi, wajir shtanghui vden shin rindir shkib nga bi, kag jiwa la, mintad de san shi nang shu.
3: Sabitam je wamu ko chardin.
4: Chongqing senu na pashji ya lo shig.
3: Mi bu renzhen je lo shu. Warim chardil je yinum. Zhonghui pashun ge rgni.
4: Bungam dibjin cha chung me to. Ngakam dibjin sabih tam hui. Jenggu kong gang deng zang wu yin.
3: Dam jie ren tong yan kem ge er me le yin.
4: Er ge ni er dong jie mang gun.
3: Ge mang su le er ge ni jie zi un.
4: Se ba ge bu de mi, wo jie dang hui dan xin zhan de shi ge ba na ba.

Ari, kelak nyaw mutan dehti nara sig samuz gi. Tag tok ko dong kheshi ch khel. Tag tok ko dong kheshi ch khel. Ari, tana tok ko chong chong chama songa kendeni ga khik khik ti. Khesona phu jar jima khelin shu cha stibdi k lagchi sil nge muz tonga. Ari, dian chin ning jina yang tok ko chong chong chama ge ngi wur de na chong si pi ga chlim chung na go ji go nu ge ta lagshil. Sarcha lakshin dhe njina po jar yung pachar sheli char song zik. Tita na tuku chong chong gangmang zik ta nachung shipi ga chan dhev jili da tingi ta sarcha lakshik ta njina lakshin mong zik pachar lo zong yochir. Ta lo zong me na ra tuku chong chong manga zik wakchak yochir la. Tita na nga tsu thopcha song yi gergin ki tapih kaabsa tuku chong chong manga zik lo zong na yung lo zin dini. Gergin ki njina ngushta na yung ta rin njila wakchak yoni. Tamuga kargi chitsitsi yochir. Ari tihanchi ningina yung nachong shipi gatsilim tsinga joki tigin jirta wazga tsunjina ta alanga jirtsila gashin unuga tuku chongchong da tsama amigo ka tichenga joki tigin jirga kalam davjili ratingi rangranga loka tang tsamnuga shila nyamu tarka yakozga bjang tani yakozga lang lopchaga kashtag chema chongsumga la kapsi rangga popa jongdar yi nanggi sa rangga gapshukta matata jinsang jutata gashin ngang gangchindila Tia hanchi ningi na yung tuku chong chong chong maa sandibzi gi joo no nga tsi ta nyi tong nyer nga lo ta nji na gangmang zi gi na jadigi yi da tingi ta nyi tong nyer zi gi lo namo zi ga nji na ta yung sa tsakson lo ga shila nyi ka tamba namo zi go zi gi yo ka di tang na shila nyi ka tamba wun da ta nga tsi na chong si pe ga tsi lem tsing ga jo ki tigin jir ga kalam dao jili da tingi wun do gi kam sim ga tuku chong chong nang gi sa langa ga jir si la ga shi yo no ga tuku chong chong chong maa lak jim bi ji yin Titana kapto de yung, tsamaga, shiptanin yung rewai. Ti hanchin in tipa gashita was gatunjina, tangati, nartum, shepa, tanghui, ti hanchin in rjin, ti hanchin in jina kahira, karchung, tandalatsqua, mangazi, gojigi kuyoner. Yung tokuchung chung tituna, siga, nartum shena ngani, nangis, alankis, rjung shena ngani, tamuga tokuchung chung yuna yung, churanika samchi, pu jarjamakana yung chuk, yungna, Ranga Pama ga rugu ramdabjili da tingi thakir ga thipa gashik na shikna yung chukwa. Ari njigdi tsamban dabjili da tingi chi nachung shipi di tanggab jinghi, nachung dianchini nachung shipa ga thobjung ga jinghi kangmang zga shikiyo nar. Nda inji na chukku chung chung chu hanchini shipi thosung da la dornang shenking ga Pama tang girgin tamchik ga yungchik nyanju ngariwa yin. Ari nyanyibi chukku chung chung chu di tsikwa gunga tangdi nachung shipi ga tsilim tsiyang Tungtsum dan in jugran ta. Dana tuku chong chong tsama ga yung nyen bi shorta yi kuzi gub jang ju. Jang bi shorta yi ku gang mang zi chog rang ni ka yung sarsam yi ki gita ju. Dain jina si yi ka chen bur la. Ri, dana terang gu sumzhi kwa tang dun zin ba po jar jim yin. Sumzhi ngan karwa thar gya cha xin ura cu yin. Tarkawa tam zin cu, xachib tarkawa gang chak cerang sunum rin chen yin. Nga su lim cina jima ga cho ni yang jir tig ju yil. Ri, dana tuku chong chong tsama ta di mun chuk ju yil.

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Yan zasi den bi nyen kun jo bu nan ba che ji ge men te de chong nu wo ke le long chin chi chom chin da ra ge len chen la san xi ning bur ga si shi cham de ni gong hu zong er ge ni keng ge li shi le ma na che lang vi shi de ge kha re ja na er mu me ser gu nu ge ze ge ni mu shi che ji ge nyen lim te ko ji shi yo le che ji ge tin din dang cham bur mun

Rehe chobana ba tina tina nga lintsan da ga nang tina go duk shetan tina tina tina go duk shetan la zi wang yi kong li tsam jir zga rga di zi ga shesan ba te zhen tina shen yi ki chi ti tsul tam zin e la tina nga tsam ba so su ga nang ar ngi sa shik jo yil.

Yang a war ma gnyen nan tang tag nam zong jik zan na ya. Yang a ta lo kar song ta cha mi jik re la ya. Nyang a zo ma khun ta xia na jik se re ya. Chong sop je si gani ta tar ti jik war re ya. Lin dan zha yong hong sam ta ye na jik me la ya. Khun nyaman jahavi ta togu ji khun na ya. Kar chamu nang chil ta ji gui ji di ya. Shke lhen chigar dahavi ta sildang ri jan na ya. Khson chanyang chigin jir ta jir ji ra ya. Shtam chikson lo khunbu ta ngarang ji yan na ya. Di dar da sim na da lang se jik sa la ya. Da zhen tang ri la ngan che tang jik ri ya. Yang zhau ghe re tag no bi jik di ya. Yang chap kar xiang hao da lam se jik lam ya. Yang khur sim ga zha tar da cib se jik cib ya. Yang galalin nga ganjir ta lalang jiglang ya. Ta tarjilin jika ta lam se jiglam ya. Di tar ta simna ta chig se jigchan ya. Yang jantang rih la ngan chetang jigri ya. Lindan zha yung sim ta yena jigmel ya. Yang larjin na mi tar tan hui jik la ya. Yang ragun si cil ta chung xin jik zha ya. Yang sang chig ha ha la tan pang rup jik yo la ya. Yang mar mu nir tak ta chung na jik yang ya. Yang lar gnyan bu ta shakur jik zhag ya. Yang xi qi na ta niu bian jing zha ya. Yang er gu pu nya ya ta khur zhe jing yo le ya. De si ri sta ham ti ta qi ma ji den na ya. Yang er kar zong tang mi dan ta ma ji la ya. Yang cha dong er ga dong da ge lang qin ji ni ya. Yang khir jib jia wu dar ge la jing tan ma ya. Da yang ta xi ji dar dang ma jing la ya. Hwa nang yi zi zi da ge yi lam jing ni ya. Yang ya mi le zhe ge da tog ji le ji kong ya. Yang ga yi tang xi ge la da dam se jing dang ya. Da ma xe le sim za dan chi gui ji ge jie ya. Yang lang ge le hua de dar jia jie ji de ya. Yang shi jiang ne ge qi la da ru ru ji ge le ya. Yang er ji gu ru ji ge da ka lam ji ni ya. Ni hua de le ni ge sim dan gu ge ji ge chen le ya. Chhe gar mir jian de da ni bia ji sa le ya. Yang bam ma che ki ta xi ma ji de ya. Yang xin pong che yi da xian zha ji xi ya. Da yang gu le hua de da ji sam ji la ya. Yang zhe ka jia yin da ni zam ji ta ba ya. Yang ta ma ge lang qin ta ma tu ji kwa ya. Yang hua de le jie he ni da xie re ji ji jie ba ya. Ni ge dar ma ge ni la ta zhe mi ji dang ya. Da he xi rong pan ba ta ma yu ji song ya. Ni da rong lu ge da er tin ji ta ya. Yang ta ma xe jiang da ngun li ji yan na ya. Yang de rong gong jim da la mu ji sen na ya. Da har ding le xi jiang da pan ba ji me la ya. Yang jim che ge ge na da u la ji dar ya.
양안 차르남 녀르다 따그니라 지다르야 양안 렌치그랑아에 따카르치 지송야 양안 체요르 샬르 따따니 인델 지다야 양안 마시 제가요 따남바 지송야 양아 차모갈랑라 땅고 도그지시야 양아 테니 강하고 따름치 지그다야 Yang a chag yir jahan kham ta chin bo ching da ya. Yang an tat nin jir wa ta chila chig sil ya. Ta ngā tang siya nag tag lung kur chig cho ya. Yang a khamir khalin ta alun chig ta ya. Yang a cha ur zong hong sa tan zin jya chig yin ya. Yang a chin nam yil la ta ti tar chig sho. Amma khun xiyanag nikchi kagalata langi nyamnang minu cigaiduk. Teni ardalun ta tamchipu chara nilig khvihtarta. Nya ririg kukna samcu chancu kakariyuk. Galumbu tele nagzong di sema. Ta yang karcang lammi chaga jau khorsonar. Ta rangmag samja kurta khchigme kalogda. Tārūṅ ālūṅ shānaq gālīṅ bīhtāma tā nian tsū tsīg mēk. Tēnī ārāṅ tsū ālū shīnī. Tsīgē zīgā gālāṅ īlā ngū gārtōng jīnā chakka sāmnī. Gālūṅ tēlē nāk zōng tī gālāṅ gā yālā rkūk īk gārī. Tā yāng ngī gālūṅ bū shānaq ndē rīl sāmchī gārtām zīg ngū gāyuk gūg sāmī. Gālūṅ bū tēlē nāk zōng tī Арабсаг тачи тани хамхтгда жанла хнгабжа замламан бкшиги шянгтан галлун кур тамчила галлун бу теле нгзон тин гох курчи каланда ланар

go. Aroya da go yure aroga yingla dur ngatlugi tsang go yure la ma yingla main. Aro chilg ni ge chung go yure azu ra zu yig chung nga san go yure sang go zu no arzin. Aro chilg archa go yure azu ra zu su gan nga chung kar go yure ani ge zu si wain. Aro chi kala go yure azu ra zu ndu nga chung zi.

ri aro ya la ago yung re aro ga yung lo alu ri ta nga ta nang ago yung re sa nga zu yung ago ri aro ngi sta nyu ji ago yung re zi ri zi shir yu ri tar ngu tong ce ago yung re la ga zi zu yu ri aro ngu sha lam ago yung re la ga zu su ngi ri ta cho ar ga ago yung re ra cha zu tu ta ri aro ngi kung sha le ago yung re kung chul zu ndu ga ta ri yung ar cha lang ago yung re lo ta zu yu ta ri aro nga shir sung na ago yung re ngum je zu yu ku ri ta nga ta nang ago yung re tu nga zu yu ngu ri aro ngi ru sa je ago yung re zi ri zu shir yu ri ta si ga nyan o ago yung re ngu ru kung zu du ga yu ri aro nga sha lam ago yung re lam ga zu su ngi ri ta cho sha zang ago yung re ca mu zu tu ta ri aro ta ci gu sha le ago yung re ya sm zu tu ta ri yung ar cha lang ago yung re ci ru gu zu yu lu ta ri aro nga shi ra sung ago yung re ngom je zu yu ku ri di

0: go. Aroya dago yore aroga yulu dur indar gor go yore na razut go musa arota dagchigin ago yore chukuzum shir dagchigin ago yore chukuzukirchula arota nga hochum ago yore chukuzuka zigich yengi sim ago yore char kuzum zigin jo aro yignin da ago yore ta yazung hich tanga hazung ago yore razushazungma aro tandagchigin ago yore chukuzum shir tandagchigin ago yore chukuzukirchula ala tanga hazung ago yore shilizuka zigich tangi hnyan ago yore chukuzum zigin jo aro tagnin dor ago yore chabazung hichazi
1: ala ro yala yala gu haro ya ta la gu gori ga lu lo lo gu nge tu ki cha na gori la ti to ti gu haro ye ngi yala gori wa gu ton cham jo che ta tu gu gori to ku si na gu haro ye ngi shi la gori ro kha sung ju yi le sa ri di gori tung gu se wa gu hala ye ngi hala gori si sam sha la ju chi nga thang gu gori tung gu se na gu haro ye ngi shi la gori ro nga chung ju yi le ta ri gori se ya go tu gu zo
0: la la la go yore ya la ya la go aro ya la go yore aro ga yin lo lu ta sir sir go yore dung ga du tu jin kre ala tar ngu kar ego yung re dung ge zu yung jin ku ta da zhe ego yung re yung ji zu kha nang ge ha ru nga ja ma nyung ego yung re chur ke zu ru shin gu ta ri ge tang na ego yung re ta pa zu chi ge ra ha ru ta ja tang na ego yung re shin na le ba zu chi mu yi ta da zhe ego yung re ji zong kan ng ge ala nga si ma nyung a go yung re er go lo zu su ma u tar ge tang an a go yung re er ng ba zu tan ng ge ala tan zu tang an a go yung re shin dang zu chi mu yin ji
1: ala ro ya la ya la gu

ri alanda yertig ago yung erdun war gunazuna ni ta shukur jong ago yung erna pazur tu nanju harutanda yung ago yung eshali zuma dun ta chigdon ago yung em pral mazuma chik harunda hartig ago yung esa kratugna ni tarta chor ego yung er ngor izu aniga haruta lgvlan ego yung esa ni zu tug tug tadm cham ago yung er du ga du kang anju haruta nda yung ago yung er ta li zu ma dun ta chiglon ago yung esa razu ma chik halanda mrtig ago yung adich na zu tung gur tar go chor ago yung ni zu tte ga hala ta chhyushal ago yung and go nga dur chu nga ju tan da yung ago yung ni di zu ma dun ga haro ta chiglon ago yung ardi zu ma chikazi.

go. Aroya da ga go yung re ro ga yung do do ri da yer ti ga go yung re go mor gu na zung na na ri. Aro ngam chuk ho chung go yung re la ma zu na go yu ta shin ka ri go yung re su ma zu yu go yu. Aro ta ja o chin go yung re nga na zung cha ar go yu da har ti ga go yung re yar zung zu na ga. Aru nga sha ka do go yung re la ma zu na go yu ta nang sha ji go yung re chi ma zu yu go yu ala ta vl ka ri go yung re nga na na zu ta go yu da ma ra ti ga go yung re di chi na zu tu na ri ala nga rt ga ka ra go yung re la ma zu na go yu ta nang na ji go yung re chi ma zu yu go yu ala ta ru gon ta chin na go yung re yo na zu tu ri ni ni

0: 자시 메토코자피 와능게 쳇
1: 아림든 슈그메타 쳇비 예심치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디초나 녀흐등 가르마 섬쩨니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠 나스자르통 샤제인 디초나 녀르치그등 가르마 섬쩨니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠 나스동제인
3: 톰친더라 랑흑 단숨기 톰친더라
4: 톰친더라 Jirngu shasim je chomchin dara.
3: Chomchin dara.
2: Dicula nyerni deng karma simchini, dicula nyersima war, sarangir nyamjuk chashtung shajayin.
0: Sornin oshkil gomchin.
5: Tsomun oshkila longchin.
0: Sarangir nyamzhu.
2: Dicula nyersim ni dicul nyersim deng karma ngamni war. Dichin zeri lenchin shtongji yin. Nyamkunamba, tsormun yangzhu nyanchin keng oshkila longchin ki, nyan shiwi lenchin huanda deng charsung, kilchi nyambar gwa zhenqi.
5: Dāna bējīn jī dīcū lā wadīn yīn.
6: Nā mō gī tūn jī, pē gē gī lām nē nian zhūn xū. Kāndā līng jē nē sēn xīn bā nī, zhūng yā mī mā guīn kio blūng tīn lē gūng gī pē gē chīn lām yī.